ina chashabi nele kumin shubi kimsang lupsu na chashabi na bala amla niga gendri kukuya ti kimsang chimdu yuyak mangdu dopsi masi puju di detanta zawe ngane chalung yuyaki mangdu dopsi tangan zu cham cham liya ndi siriba le bu kaji mi xinda ki gejia nyanya gaba ta chulo mi liya da chi kandri labure kari xe nele chunan kandri je shubo gyo zhu nye tenji da tiena chashabi na chungdu gab liya zawa matamba

Tena pena tarka si siyaba yinna. Ani tarka di tazu kanda zil siyena yakshu rima. Tazu kanda zil siyena tarka di yagu yung siyena tazu kanda zil me di tanga gozu gi ima siyajwa mara. Mena tangbo di tanga di gozu gi ima.

0: chuanjam niwe zime tuyan la chabde. Xingnan ki siba gamba tang, ne ki nima jebyu kurki tuyde kansare se lamlam chi la. Chushur zong cene xiang, xe zhong chong cui, mu chekdo ni dengab chu simbe, ne xin yong su mi du.
1: Nga du chugu di zha cha xin, xingnan to gyo ba tang, lo chukju la lebe pa zhong ni, xe zhong chong cui cok zhong chu bie yu mi yin ba tang, ta jia kim ki ne xin mu ju dun yong su mi. Nga du chugu ni chong zu ulin ki rinba mi gui ba rang ak ba tang, cok zhong ka tang, tu zang ka ki ne min bie kurim dar, pan jing ne zema nga xin yu la. Tujang sushi ge ne ngwe le min chi yu mi chang ma ti ga ra zema nga ro chi ba ra yung ge yup shi.
0: Ti ri nga zho ro, pa zho tim chi xin ka le ba tha. Pa zho yu tim chi ne xin tu rang tim ge ge zho ba nga yu ba pu. Ro ram chi ba yung ge yu mi chui diang nga sa ne xin ge zham tu gu ni de yu. Nga zhu zhu gori ki xin nang tu zema nga gap chang me le gu da ra rang sa ra le ga chi ba tha. Te yang la le so wa sung de, zhu gui ki je su zhang de. Sulu zema treba tha la le mar gu ne chukor ne sabe nyema chukshin yubshi.
1: Pa chu ne ki nyema ji lak tu pupu tang di nishun shu di ne do tha kana lung ne chowa nyang di go jo jo chi xin tu. Ne do ha jang chenpu tu ji dong le gi be zung ki keng xin xie. Se xin mu jub dun nga chu ji ki rin la nge ca wa tha. Nguyen ba ta na ne tuen bu gyama nga tong sing gu yubshi.
0: Kim zi cilin chuma mar gu ne Nima chumpa chik chukde kishuk chungwe, xing nang tu sabba sama zhuri yinbe. Zhudo jik diang chola dong mirung, xixi. Xie zhong chong tso jadu lasa chong jiri chubi chuki ledun rukar ki gengurwa xiao dong yang roram jingi mizo di nang tu yujin. Kongki yumi tso ta nyam tu soma chapa diang shur zhuri nio nang lupar guri chiro si yubshi.
1: Sa xing tu le zhe chi la kurim dinbe dun dun namba tongge. Kongki 谢庄创作了平村若然前辈随军月金藏记了两个月呢创作用给若个几个节虽上提了团结给马内穷的亲不谈在门外为了去讲起入松我马在金藏话了你日先平村大用处创设就用给门西提为电图清月这些多

0: ki tsenka temar tigar choro. Tiji lejiba tsui yerdu mardu ki pazang lamsin suro chebe kimse niwaar ki dewa ngenche datu choro. Nezu titabu lota zontu tue mambu yu.
1: Tiyang tangbu, chuma shio kwanye ra gebe kwanye shu na. Lota zonki biwe chedamni dindi ji yinxin. Zong uyu si jim ulin ki ni chi di chim ganta, shib ju kang, chim zin ju, ji di ju, yi guru shu jar ju. Miji ju so gi dupshu jik du gi, chuk du ju gyong dine su jia du che. Ngun che mang cho war zu shi chung ci, di qin kashi war pan zu cung qi gui ba ta. Ta jia cung jin jing ni, jik tu nan bie dak zhu qi gi yu.
0: Tiwe togu qi gui ba xin ni, ho da zong ki dung zhi kang ki xiao shu, xiang tu bie wei cha tak zhi shi. Qi gui cha mi ba jie ta, qi le dung zhi ba ni shu yi, chuang su ta tu zang du gyu te, da wa zhi nyung ta liang sa gong shi bu lu chi xin ting ni chen ni, zong ni sa gong ta. Zonai kui, zonai mizuo jie la lipshen nanbe chengshi jiji kui. Talo zui, loja zong ki genda tan, zui shi na zo ngabju ngabju chengshi jie bala dumji lamlong chungse di gaja gubju kubje tan chengjung nyin sin kui.
1: Loja zong ki chongzu minyongwa si du, mangi ne zui kui be zija ri yu ba ti to, kimjang ki ne zui changma kui yu. Zija ti ni, ne yam ngongo biri si tan zha wada ne zui tun si be ngui me gie ngay ri ri xian togo che yu. Lam su ti diwe dinci ni hajan dap diwa si yindi genda qiru qinji xine siwa li tuan su yu tu ni meba su na gawa ti zhi.
0: Ni ba, mangzo di koto bi geja ni mangzo di simne siwa gu ni su na xidim tu dumzi ji kaxu ni jatim xiu ju ti minba ra dile kunzu simla su bi geja xiu ju ta shi. Loda zong ki dumzi bunga ki le gu gangzin ba ni shu zabdiya li zhu bi qi gu dumzi do shu du lin qiba ma se la liang 从此看来当有跟着他累积把跟着想起全当

라야시티 Gulu yubadi, ta piyu chung shinye ki kansa ji inani, dini mikdung lo sunzu gyuwa dabu jirze rwala. Ta salab ta la anan ro oshibe laj duwa la. La di, kale kabu minbe tunda de rwala. Oda di karasana, ngare debe ina lodo re suyu. Tunda la di karishye warasana, yangse sopshi le dube piyu di, jongwa la ya ina, zunru chimbu chena, chena jangna, Daji, Alajang. Jung Jun to Chebe Yang Delang, Shimar Guguri Shibe, Tunda Di, oh, Tunbe Chedo, Guenang what is it? Turn in with the Karasana, let do that Tedagi, Talayaina, Ming Tang Tinso, Shen Gue Chopper. Benang to Gabinang Le, Salata La Anang Rose, Lao. Dine yang xi xie, dine se ji sum ju xie, dine guo jian yi ge la suo ba, dou jian yi ge la suo ba, gu lu de yao de ba la. Qie zang, ye bi de ge chang jie ka de shi na, le duan zuo ji de du ji be qie ju ju bu tie da ge ji la, ming tang qi suo guo chou gu yao de shi mu de guo chou gu yao de, tie ju ju bu zuo ni bu de ka de dian ma de ba shi na. 我都写一句听到康熙那个脏气人是脏气咳嗽脏气铁脏都做不得吞吞点吧今天就老口古要的是个前场别具切过的是个别具写了满当外用这的卡的是呢那都做这都是那都是呢扎起咱们提起了名堂气鬼马却不定的我们这南美的生度是个 Kese peju mache ba yina, yina meba da jikwa rwala. Ta kese peju mache na, tene peji ladu che juk jikwa digaye, lugyu la gyube nyinga yore. Becha shaba na, suyung ki duluk da na ladu che jie yore se. Yama na, nalu ki dodang che ba na ladu che juk jikwa yore se. Tene lugyu ki lugyu, tene cha dugre. Che zang, nye se na, Ladu che juk ju yubu di ge ge ta khodun tense cha la, piju yuse cha la, piju che na yagu yubu cha dinde la yina ta ladu che di ge yina piju shuk chenpo tangu re su yu la. Tingsang yina ta piju che di nyunglu nyunglu zhoya ge nungzu dinde chi du de dile ya nga kongdu shiyeba nungxin jinnan piju chi ge yu ge re, ninnan ni nang ge yu ge re. Kangdana, ta peju che na yagwa yubi cha tondola ya yinna kangda jidage, tena peju nangya la tonang chikubdil ngade tena kechimu duusangwe. Kongla shuwe ki nangdu dike yinna, ladu nangdu dike ngonsu moshe kongla ngondu damgi tsudu ladu peju chebe mingi nambasne re. Didang, ladu che peju shira mechebe gyogi 其他难以的教经团呢我的读读这些月李真七面难了呀我老读过早晚送别七刚十不地当抓着老读过了我说这些数字月别家庭三百八南给推到都三了那

Sargobe kasa xinglai chungzi buu ne xindu xibar xina. Xinglai chungzi buu yi nidu jayongji xinglai tuanzi ji tuankui chumze ma la peki tongwe nga chu ngay xanggui banjim chide nidong sumchilo libgub tuanlai tang tuanjir tuba tang tuanjie tang guigu jaydu nuju chewa chinan jaydu jaydi tingrib xinglai tuanzi chumze ma la jirna chun simba che ne xinglai tuanzi kwa chung gizu nubu tang xingdui la xipshu zhubi nubu chir tongju zaydun chendu. Yega chuten di tang unlai tang xinglai chungzi buu so cimbangye kasa Nyamche to, nga zhongay rinki, rimzun mian gangki, zong rinbian mian gangla kade rojur qibay lik,

kinyam gyur tha gyu gyu ding ki yang da so nyen gyur dong den ri je ki ge be de mu di na xiang ri je ge zu chu di li chen sen tha lu ga ki che gyu di na xu ri yang ki gyur ku di na se singa nam tso da zum da di na ze be lang ze che ben di la Kato ki londe chenpe simki goma chikhen ki siki di mi diyan yin. Tsumda ni simki mokrum nipa sechi ki chishi chen diyin la la ge jangshi gugwe gyumi ki sabda diyin leji. Ta tsumda diyin na simki tsomo zhebe shingzhu chungchung diyin la le ki nyamu kunbe jokyu chamu diyan yin. Tsumda di gungi minbe chardian tu ki bangye mido diyin la jowa tang dunbe kinbe chuyi ki nyanchi diyan yin.

0: No, sendo lingue mo de chain na chuma sibe sendo konkin na penjo long tin ngin chile wonki pe ge long tin ki le chen sang de gyune yin na tin ki nyang kunye zo kyon ba ge la yong ni na cham de sung yin tin na sam ki sung chen ni bu din na pe yi lan sung yu be cho bu tan tang nen sin ga ni lo ga yong le pu je yin na nam ling ge tu dak du a le chen ti tan nyam nga tan nyam tu yin na a le chen ti nyam ju chu ge cho ba yin na ha jang ga bu cho a le ma wo lo de na lin ki na zo yong ni na gu su se tan yong be mi de sung yin cha zo ling ge yong ni ne kem de cham de sung yin ti nan sa
1: No, until it's an entry, she will love to see the Sunsi Digunango Gombina. The Zenki, Teji Anchan, Lewo Yeguzi, Chuya Zinga Dundu Gutan, Chuya Songani Chuchu, Chuya Niku Lewo Nangatan, Chuya Niki, Chu Dundun Zayi, and then to Paki Sivan, Jidunan Kanga Gunsi, Dodge Slayin.

Tidar, Samshi ki chongla charyen ki kumchung budu. Ngoma, chenbe zatang ngosu. Giba, gola chingar ki shamutokwa shiktang. Menshar lu la bakza ki lawa kyunba shik. Khalir lam tu che shimbe gyopsu charwong. Kwanbe dikjo rila rewa tang milam ki king. Miksung jicham rila chingsim tang gyonang ji. Poshun ti rang ki zamu wakda chaw longsho la gyone karna chukri ki jie nik. Kunyi tidar dalam shaklam ki gyö gyö ti ne tir tundu. Powa yunzu ni zidong ki nye we lo chang shik tang. Ningri chingar ni chishung ki zubbe during la kwanna jikam. Langkor nyurdab ki dun tu gyudu yunzu rangdang wu shikshi ngang nguen chong. Namun shuma tang la long zhe cua xin di, teng dong dao ga wei sang wei dam ju ji xi bie yue tam. Nie, ka bar lak tu lang ne, la riang yi ki le su shu. Tuan nam ge tong ne chep jik shu. Lo da wei pang ne lu xik lin. Lam kya gyur zik be yang tuan ne, ki kor wei ning bu dim dim chi. Par kien na ri su mu ba tang. Zai jiang mei zi mur mu di zin. Sa gang bei nying ki mi long si. Lian dong tu qi di kyu le zhun. Sen chung am. Chung ki re ba jian. Kui ter sep gyang tu tor che ne. Jin ji bur pu di kyu le bu. Kang gar ya gu zi ring gyu wo. Tar lian jik za wu le chung tong. Rin nying ri qing gar zham wo ne. Nian ni wei du ma ta ri tong. Si ni me shu bie tong sim chip. Zang sang yir gi di dong ba ti. Kyu si si ngayang si sir sir. Si tang ba me bie zhe si shu. Nian nga ti chup gup nga rang po wa yun su. Zham ngo ne qir lo zha cho su gyu bie lam tu yu. Gya su ngu ne to ce mi nga dong lak sim bie tang yang mu ti ne qir dok tu. Gyeb cho su nam sa yuk jik du zhe bie, sa a jian chang ki yu zhu tin ni. Ngo ma reng ni ca long chong se pe yu ngue yin ba de bu xin cha xik sim su qie yong. Liu tang bu, ne cho la se shok ba. Di lu da wa chuk bie ci ni shu gui nin, pen zhong zong ba bu tun zo gi jik zu nan we, nye jia zong cho ga xik. Yungyur lantien sayi tili ne chapu wadar lam tu shuk shing. Ting dir ngan su lengen zo ni, loge tanzam ki sikwe kaji la doksip gi di, sanne ti su choa tang, lu gyu, zog zhu, yun jiong, tuengwe peke so ki nepep gyu lun che to, su su namri ki nyuka gui di. Su tiam ti zhi le chung we, tong du sanbe ji no ta, yigi ri su gui gu ti ri. Shokba tir, Uyghur sayi tili changcho nyangchen di gui ki si chung kang si ne ngara ngab ne lang di chiru tu dagab. Lantien kain su jintum jing yi regar long ki debadar leng ling ki ding sing. Kwar kur yu gun tu seng tu ngun bu tu ji ngon la mir jik du ba ma se. Jung se gyang dari che na. Zi shu tang. Sera. Xianyang zu la kang ki nian zham tang ne. Lhasan sui wei tu jin lok lo tu chur xin ba tong tup. Kangsar ting rep cho su pe ge gi yo lang jidar ge giang. Te dun tang lu su ki choka tam je nyamba me bar so dar song wei cu di ni. Zemli yu chu xian tang kang lang me be chun dian pe gi chong gir chen bu di ke ju mi se wa si yin yi nyam yong. Xian yang ta si gyo gun ki re mun tang dun be mi ba lan dian tu de di. Nye thir tun du, yu zhu wa cu xib ki da yu na. Wui ni ma la san ni, chun zin mei bui pa zhan ne, zu la la yi kang sang. Dian sa sen zhe ge sum so, na wui zu zhun ki gui ba, jin cha ba te da le xian. Nye thi tang ti cho su cu wei, te dian ki wu ri ri nang san bei ke wu tang zan le nguen bei, chi jo wei deng de ri ri yang, kyu gi zhe do la, wo cha wei cu ri na zo xik, gui ni di. Nye di gyo ri ri ju min xing ki zum kar tang, ngang sang sim ki zi wa. Tie gui lo yi gyur pa ne, gye jor cha we du gui so. Don na,
lam jam ki

0: No, sendaling emote chain na chuma sibe sendo konkein na penjo long tin yintile wong ki pe ge long tin ki le chen sang de gyu ne yin na tin ki nyang pu ne zo kyon ba ge la yong ni na cham de sung yi tin yin na sam ki sung chen ni bu de yin na pe yi lan sung yu be chou bu tan tang nen xin ga ni lo ga yong le pu ji na nam ling ge tu dak du a le chen ti tan nyam nga tan nyam tu yin na a le chen ti nyam ju chu ge chou ba yin na ha jang ga bu chou a le ma wo lo de na lin ki na zo yong ni na gu su se ta yong be mi ju sung yin cha zo ling ge yong ni ne kam de cham de sung yin ti nan sa
1: No, Anjali Sinan Chiri Shibe, Lopcho Shibe, Sunshe De Rigunan Gu Gwambina, Lizenki, Tiazhi Yangchan, Lewo Ye Guji, Chuye Jinga, Dundun Gu Tan, Chuye Songa Ni Chu Chu, Chuye Ni Gu Lewo Nga Nga Tan, Chuye Ni Ye Chu Dundun Jie Yi, Anan Zui Pari Ki Shibai, Jidunan Kenga Yun Si,